nan man kan fe lakana inga na o na ya fon latia o ko ba bu ke se ka o fon ko be chi lo latia mbe ba ba ta wan

to labari bo yibuka so ne kai tingis tingiso labari wa damaka sangaso yaduma abonyi ne ndori na famam yani bamna yatingaso nyuma da kene adene kun konkere yakruti na yafa juma da maka ite asheshe obo sukodi na ofere al insan al mutada do sukodi yanga yere ne ka famba mo e be ko ka bade so bonin zankara shi na bukoro yanga lorobu kara na boyo yanga je an wonyi ne menno yama de bak yan kuruka an kun vina ka an koro lorobu kara adena an kuru nya shi fa bakaso bunga ma fi andodo yanga al insan sukode hidodo sukode fi seka mwa ye bunga ye malabari ya yerbe korone sheshe e kare shi kare so ye baka kare shi ye ya bebe e ni yanga ye ba kare shi fa buka yanga ci foto naso fa buka nyene kare shin kai ku pati yeti so na ye fa buka so yanga batike duma kere na sasaran zo su kere le kontien buba kere buba wi duma kere na sasaran gona no ile chien te nga bubwe bu na bu yoka kasara kana bukro de menem be bu lado na sasara gona no ile so ile makwe ile gona ya krefin gona mambere bo au masuko de oda kaka anjudo na sasara gona no ile no chien krefin no sanga maju naso yibunga ya falabari ni na ya famama njudo labari krebe wanona ka amotie nzara fensuma ya nkuru na ntigwere mbukashi nkuru dodo yeniwa karamo asimde ibrahima bewo fomboro karamo asimde ibrahima na nkuru ti labari buwe kwa suni kuru yi inyini fakira ya suda mashimu ya bana ya yo amanshe tika labari buwe mikuna yuisu kia mekungwenu kaya fakwa kinu fama lantanofo wani mabie kwa sisifu benjame mene fa labari fumama dama shina ya manshe beba unu ye itilabari beku neke kwenye ba nepa fumama ye dama shi